English ko barang ka daily station ni ko ta thai gen cha sung ta li aski trang ko ne simang yes station ni ko sni baji ni minutes ko ok na na man gen uni ja manos ni ko gak pa juan sem bal jo kan ni program aro sni khola chi ba jo bollywood melodies program mo hindi film ge trang ok na so gen chet pa jo daily station ni ko hindi ko barang ko aro chet pa ji ni minute chi bunga o option station ni ko english ko barang ko ta thai gen Jol jol chat khola chi bejun simang salgro salarama dokrang english ko borang ko ba shilong station

Ni minutes kengo cha songa tali at kitrang ko na simana ya stationi wata tagen. Tskeng kula chi ba jio na siman deli stationi ko vivid barati program kok na sota ya ni jamano. Chi sa ba jio jol jol hindi ko borang ko aro chi sa ba jini minute pongo English ko borang ko bak na sona man gen. Chi sa ba jini minutes kengo na siman cha songa tali at kitrang ko ya stationi kok na sota gen. Chi sa kula chi ba jio na siman mates krang ni program mo ma biana watre moment ko Uni sokani rang ni bidengo agan rakani ko na simang na so naman gin uni jamano Jamia marakni aro Juliana marakni chasongatani atski trangko ba na simang na naman gin chigini saljachyo na simana Delhi station ko Hindi ko borang ko atatska gin chigini bajini minute pongo program ko yatai gin chigini bajini minute kengo na simang Assamis ki trangko skyo na nikok na so naman gin Chigini kolachi ba jio vivid barati program SMS ke bahane VBS ke tarane ya ko Delhi station ko khna sona man gen jol jol chigini sopponga bonga ba jio absence station ko nesimang vivid barati jaroka sa ba jio vivid barati hit super hit sa kolachi ba jio vivid barati man jahe git gani ba jio salja chini English ko borang gani chiponga ba jio salpak sani Hindi ko borang ko gani kolachi ba jio vivid barati program Gatam bajio Hindi koboranko, gatam minute pongo English koboranko. Aro gatam minutes kuni, gatam kogrek ponga bajio na bon kami Hindi koboranko na simang Delhi station ko na sona man gen. Ganigba transmission atamni bonga sot ponga dok bajio na bacheng gen. Dok bajio na simang wiatani rang kok na ching na man gen. Dok bajini minute ponga o, Shillong station ko at koboranko at atska gen. Isolar matelani at kitranko na simang dok chibonga bajio ya station ko na so gen. Dokla chi bajio na simang Atskarni mungsa dakpewal agal maka yani bidungo tarigman documentary feature ko knan maksana kamrupni atski trangkoba na simang kna sogen. Sni bajio Toki House program o na simang na sonu nigamni rungpa Hindi film me gitrangko dala tamo atatgen. Sni kulachi bajio na simang Delhi station ko vivid barati program ko kna sona mangen. Jol jol absan station ko na simang chet bajio Hindi ko borangko aro chet bajini minute po English ko borangko bak na sona mangen. Tsukung bajini minutes kungo Western Music Program ko na simang na ya station ni watatken. Chet kulachi bajio na simang sports gen program ko Delhi station ni kok na sona man gen. Uni japmano chet supribunga bajio Hindi ko borang ko, sku bajio English ko borang, sku minute chibunga o spotlight, sku kulachi bajio vivid bharati program. Tsukung bajio Hindi ko borang ko, tsukung minute po English ko borang ko, aro tsukung minutes kungo ni, Tsukung kulachi bajio na bon kame vivid bharati program ko na simang na sona man gen. Na simang na dala don song man dungtang program ko somera maksa khandaki biat soa ha. Yan Akashwani tura somaya da aprungi dok bajini minit chibunga o nge ha. Na simang ya somayo prunganti kna soro nge gata isona rakmatela ni atskitrang ko kna so gen. Dali na simang na violence den sangma aruni dolni isona rakmatela ni rangkwa tatskai nga. Gitrani kata bichong rangara. Rengen hallelujah. Dalbo gatel chungko aro onbo nang katongko.

0: Nasimang ma LK Gracie's kyongpa Hindi lesson kok na sona mana ha da ona simang na Bapuram Timung Aruni Dolni ngpa kharbi gi trangko atats khainga.
1: Eha da ha, eha da ha.

Hem tu nasar lenang japon turudun keso darpen barelon kanon deka thoklong pa thom ta.

Ian, Akash van i Turan, Nasimang Delhi Station ko da skak pa Hindi or English ko brang kok na sona manaha. Nasimang da Oya Station ko balju mo mani sa songa tali atski trang kok nangin. Gi trang ara. Tung tot jok mag chi aro, zuko ang akme ba.

Katongni dogan simang ya git koba balju momni ring ani kokna sona mana ha ya na ka shwani tura so mai da aprunis ni bajini minit kolgre kong ya ha ya so mai na simang an sem balju kani program kokna skana man gen jio na simang na malaria sabisi ni bidingo agan thalate on gen aro yan doctor JD da en marakni akana ni khatarangwa

0: Kemakapapun simangna da o Dr. Janula kemarakni segmen malaria sabisini bidungo ya coconuts kainga.
1: Malaria saniko anjing sakantian via. Malaria saniko ganggurang mandegu ciki saksasak benu barata. Malaria ko ganggu rokomsa anopheles menggepa ganggu bimasa mandegu ciki sata. Malaria jo ungara rokom brilunga. Guarangara plasmodium bibax, plasmodium ovale, aro plasmodium malari, aro plasmodium falciparum unga. Ia jo ungrang mandio dingtang daki sanirang ko ungata. Plasmodium aro falciparum jo unku sananio chloroquin samnanam jaha aro ian panga complication rangku ongati mandiku sa blong barat ke pawa plasmodium bibex aro plasmodium mobile malaria jo ongni a sel saudi sana aba chengo beending perpete salsa wachang wachangi sagin mandi sana pahon Asna jeljeli abacingi bararang pendapani jamano bein dengi fiber dogin uni jamano dengolong kate ka sne fiber komiangin uni jamano sa dek dek sana nami konta sot bridget ni jamanon sna denga daki sana abacing taigin rute indaki sanga ode spleen aro liver ba talbagin aro mandeni an chini serangku malaria joong nostoka anigman mande anemia ba anchikomi sagin plasmodium malari infection ngodi agres na zuzule saja fever ba andidano ja aro fever katam ba salo salo san onkatkin ya jo ong sa sani ko ongat gija ba symptom na khat gija ba ba ruute mandeni anchio dongna manaya Pelciparum malaria jong kebenar nabati nam jabata maina sana abacingu basa ko bade typical malaria ni sign aro symptom gita ungja andi ba bein ni ngi sku sadaki aro wakali rangsa abacinga basa ko bade influenza gita sa gusugen aro okbari gen fever ba je ni sume ba ungna manaya aro kepen jo ungrang ni sata gita sna jeljele dengi dengolong kate sadong breja Fever ba agri dungja aro banga changun anchini serang ko nosto ka anigman jondis dungrunga liver aro spleen ba dala aro remenio sadgin anemia ba anchikomi sani ko atgen pelciparum malaria complication rang ko ba ongata mongsom bate complication rang ara cerebral malaria wa cerebral malaria ko non mande ba sakobade fever sagija ba rangsan koma ongjona mana Basa ko ba di, pagla da kisa, aro rang san, fever, blong dat kin, una greba, black water fever, renal failure, aro wan da ki, ding tang sani rang ko, ngata, blongi, wakala, okria, takat na ba mana. Malaria sarong ba biapo, ba endemic area o bang bata changon, spleen rang dat la, aro,

Nasimang da o Sahid Handi Galad Bandi filmi git kok nas kalamangin one British Kumarni ngapagit Mast Calendar.

Nasimang bon kame Gautam Govinda film ni Udit Narayan Mohan ar Mohan sa Mohan sarkar ni rangpagit me Ganga Park ka chora yagit ko knasona mangen.

Yan Akash vani chura na simang ko ya station ni program ang naram tak so thaya sumai da aprang ni chat pa jini minute so priyong aha ya sumai na simang prangnam chura ya program kok na sona man gen

Simang Ableton sangmani sa songa tanle atske chang kokna swenga da scuba ji on simana deli station ko hindi ko borang ko ar scuba ji ni minute po english ko borang khata tska gen ye station ni program ko ne simas scuba ji ni minutes konik nang thena man gen yan akashwani tura

Bon kami na simang greetings on marak ni gitrang ko kna suwa ha. Ari gitrang baksa. Cha sung tali gitrang ko ka matani sume ba ya non bon ha. Daw dik tik sani ja mano dalio ni vivid party program ko na simang kna so gen. Uni jol jol chi sabaji wa haun hindi kobor aro chi sabaji minit pung wa haun english kobor ko kna so na man gen. Yan akashwani tura.

na simang barklin momeni gitrang ko knaso ha dao jol jol hamilson momeni gitrang ko na simang knaso naman skagen gitrang arong inga sinama thangnama ayaw anga aro nikke gijan ruchok

na simang bon kami Hamilton moment ni git rangkok na suha so moy da au chi sabaji minute kola chi ong haru ya so moy na simang mech krani program kok na so gen skang pao na simang na chian chi ch marakni uni gi skni katarang ko ga na ni ko kamatang ya

Bim ko chen chi se chamarak manga a gas phara sonyo a abisi ko ta mo ha a da od pete ok tan da ku jenga a ni ma ga ba pa ba sa lo kon dung khinga ani pore ni ga dang de a de class 10 or san pre ya ha din thang thang ni na ka ni ang ya sel pore dap na ga ta ma ja ha da o a han thang jang gi thang na ga ta din thang thang jak ni sanga sapan ni ra ko tak nga che kai traditional ek dry flowers aru ke bek kab je bi ra ko khoinga aya changa sapani rang ko industry office ni gata rongko no trainer saksa rongwa uniko ya haska ko ni rang ko skira ha ange skira gaman bosu rang de wan gubi khap ni go thari pa phurang wa je kemang traditional rang ko thari nga je kai singki rkto kha kham phulne kotup wa rang ko thari nga kemde tumi aro ya handicraft paksa na manga mikrem buduniko bikrang ko ba je kai achi handbag kemang phone bag water bottle bag kerang ko khuinga ya bostu rang ko exhibition ang palinga to je khai wan gala megong festival aro din ta ta order ha gbarang na banga thari ninga khuya ya ko takki chana khushi wa ya je angi thari gi mon bostu rang ko palle anga taka paisa rang ko mon pang na tak place wa kle man jagen chom bang na chua ya antang na je nangani rang ko almla na gatan de hanga antang ni magbo phagba chiko bi na gatan nangja ke ma noktang na ni magwa phagparna chungpa nokbrang na bewal dakchakani rang wa tawa je anthang cha sapani ko manna ha wa ko gapen ngir penska je mangan phoregi ja amung chulpo dakma mat gi je tongpa wa rang na baskyo naska ke ma wa mang na ba skyon gen je ra ko de wa mang ba dakir ke jangi thangani chulpo manna gen kna tum sing pani mich skarang na rakya naska achin mich ko wan den no konap chipi dong na langja je kham ko ba achin khai cha na nga ya changi thang na jan ching je chol

0: bump nanaya, Dagut Tansina Bangad, Audi Cholang Noa, Dingtanta Industry Nirang Tansina Training Rangkon Gaparang Banga, Jekai Skill Megalaya, Aro Industry Ni, Aro Dingtanta Industry Nirang Nitansina Training Rangko, Songono Korangba, Rangyong Gaparang Dodi Banga, Warang Wanching Training Rangkon Ape, Hansing at Sinjangi Tangana, Ya Training Rango Dungiba, Hansing Changa Sapani Ko Skill Evan Sina, Jangi Sangari Cholangko, Amna Gutaman Gin, Kema Ani. Each group is ka sa kanti kon mo mo naska na si mong baya training rango bakor ay natatang na changa sa panirang ko skirabo irang ko sa kanan matila.
1: Na si mong tiyan chi si et marak ni unigisik ni katarang ko kanan ni kok naswa ha dao jol jol na si mong zauluwat katlaniyo chusokopa ngahani gaman sang anirang na embos ni retired chief Academic Officer JFW aro Best Debutant Award Special Recognition hazalini kukto komat gapa Srimati Biana Watremo mani agancakani kok nasugen.
2: Yan Akashwani Tura Tang maksao ning pa sa kanti ko ng taksoa. Nasimang na daal ni yakat dek kapa agan gerkaniyo. Tanga nasimang na magparangon ni saksa. Jaya na tang na rasong ko rabaha. Jawal wat katlaniyo wa saksa nagsing kapa ang yan bana. Kutang chiyong joba. Malayalam film ge sa una kate. Uno award ko ba manire baha. Sal sumay jay dakke ba sokpaya. Nang na jay dakke ba rasong ba sokpaya yan kaketo nga. Nang nadun sugumen dongo hode, sal somay kode may dakiri atken nang nizakon o chongota. Akashwani Turani Studio na, Madam Biana W. Moomen ko rumchakswa, Madam. Plaknas kangba, congratulations, Madam. Janmani palo namaskani ko nang naon tenga. Kanatam sot pa sa kantinan nang ni janggi tangbani man na kandaki ang anato de matelbegan, Madam.
3: Matela don me? Ang anasimang... Yano na ang ko kamate ang ni janggi tangani ko agan na cholo nani gaman blongen matela ang ni janggi tangani de ramram sa unga ya ang ni maapaba school teacher ang unga deke na nga education nun dalba ha may na ang ni magpapa teacher ka ay mang government girls school ni principal unga siyang ha ang ni pagpapa government MP school o ka ay mang retire unga ni jakmansa politics so den apao ni gaman wan skango turao janggi thangmatung ode chngade bisarang chnga sakbonga dongwa deba unagreba gpen bisarang ba dongwa ma de thangni bisarang mani thangni bisarang gma kan turachina poraina watata ni gaman chene no mtungde bisarang an sakchkhang mang opulgen nokon uni gaman nege bisabang a o dal bajo poraya ode ndakple na mabong janga average song aya Ande ba, chunga singnang pas ka naman na handake na nga de, ang ni biye ko rakwa de bilsi chisku sa nung ayin ko atam. Uni zamano bilsi ni pora e eme pas ka aha, aro eme pora e reba on, skango de college rang ona ba atskrang, skia man gpa dung kuja chum. Uni gaman chungko de reba bo college cho kaibo nesa okam pla handake na nga de, jol jol, eme degree man nani zaman, tura government college cho. English lecturer, kam khana ba ching ai jok. Uwa de 1978 do. Nga bil si kogrik sa tik tak ko. Ogos ni kogrik nga tarik ko. Lecturer rakke join ka aha. Nike nuno nga de ang ni janggi thanga gamak ko de. Dunga ya ha. Di ba adita bil si rang ni jakman de. Ang ko embos china. Deputais ka ata ha. Chief Academic Officer embos nemang. Ang ko uchir manga ha. Nike nga embos oba. Kitap rang ko niroke, bako bisarang na poray na, namawa rang ko niroka. Nige mga uno mga de, basi dokmang de kam ka aha. Uno, ang ni sumayong aha na, kaletso na ang ko kamatpla ha, principal na nanging aha na de, nangkora deputay sa ka ata. Uding man na kaletso na riba palbojok ni aka natani gaman na nga, kaletso na riba plemang, principal ni kam ko ba, kaang aha. Nige principal ni kam ko kaay mong na, Adita bilsirang na kaani zaman de ang adi retire nga hacham. Retire nga ba government ang koning takat na skujakon. Unigaman a member dake Meghalaya Public Service Commission na ang ko silong na okamataha. Uno ba nga bilsibri mang de kaimang. Uno ni ba aro changsa retire nga emang. Noktang ko niroke tumtom dongay ganok emang nga 잔치망 리바플라즘 내겐 통통 동행 등어 아직 디렉터 석사 제니퍼 아랭 빵코 아직 플리모 갑나네망 안고 승아하 앙아데 플리모니데 안증데다 어디 주라데 시네마 티에터버 동자 칼리 TV요 니아나 그리데 우니그만 안당니 액팅 삽바마 삽자 그보 위자 우니그만 블롱엔 자징아 쯤마이나 그딸 career gita song ang hawade uni gman ang ade jazai dong matungo ang ni family ang ni demich de pante sakni yaro ang ni sege baba dakke roboda nara no kusar wainga ba mai ko ba gtal ko ba dakke robo ne aga na ni gman bisong ang koblongen didi ha encourage ka support ko na hawni gman ang de nemang Jennifer Arang ni film mo kalching hawade mini chibongani film garo film mukjumang mga deke mang uno ni kosa Mutam fotorang ko anjing ni mungsingpa director Dominic Nkahana deke mo uno metengara South Indian film ni scout rang writer director producer rang North East chiri bangatsumna North East ni mandeko Malaysia ni mi chiko khalna gatta bisong nang nkinga na deke mong bisong sanding atsum nagalen chibe anga mani pu chibe anga sam chibe anga wa gmak ni kon sandio ba bisong chung nkjaing atsum uno Dominic Binir peng saksana yang ni foto ko, mukjumang ni foto ko, watataha, uko bisong nake mengsang ko, Guwahati no kamatso. Guwahati o kamate meng soba army officer saksani no kosa tsunga biap manjay meng audition ko der aya, deke meng nang ko, jamano koboro natke nene meng bisong de yang plaha. Ni ada turachi bay meng kadong jacem, may na ngara acting experience pa dong pazani gaman, andi ba bisong Antisan tikinini jamande kol ka atemang nade Kerala chi banana ngen dene aga na chola ya ha Kerala chi ang na Kerala de an jing chi tak chi sa uno ba nga mi chik saksan nege mang golpo ko ba na meri i khu ja uno de maya golpo maya andi ba bisong ang na aga na ta golpo rang ko ba nege wa na an main role ngen mi chik rang ore nang ni rolan major wa talbat ka pong wa ni gman nade Kerala on dong na nangen And the Bazazring Nabe, Tunga Nakna Saksa guide, mentor, aro teacher, Rakimung, Saksa, na lecture, Kaanako, lecture, Saksako, Namung Baksa Dung, Chap Chap Na, Tunga, a Tika Sohani, Anatani Guman, Aba, Jennifer Arangni Flimo, Mukchumango Kalon, acting Kaalakode, Namnukamaha, acting experience, Padungahani Guman, Chabishongangon, Daplika Dungode, Aba Takinina Kon, Nemanova, Angni de Mitchkan. Because the Saksan de Sare Songreno, Jani Bishonga Anatem, Tsunga Sakatam Blanga, Ami Sugaba Saksa, Dekemung Tsunga Sakatam Blangem, Bishonga Ankochi, Kerelaona, Armangha, Ami de Mechakaro, Ami Sugaba Saksa. Unon Bishong, Oami Chakova, Medon Soa, Grongjo, Namnukjo, Tsunga teacher Sakanian teacher, Emunam, Eligram at Naya, Dekemung Gamakon Grongjo. Aro bisong ni dakbe walang ko niyo bisong blongen professional nga uno nang ko ang ade uno de film o de week ko sa gana ni gaman week rang ko thari at so lai jok ngumuk kon thari so lai jok unon tailor rang ba dong so lai jok je costume Kerala ni costume wade warang ko thari na ba wan tailor rang ba dong so lai jok makeup artist dong so a makeup de kaja film ngumuk kon ang ko
4: natural
3: ngesa may ba ya on tisa buchu mapadat takon Butchumani ko sakko. Una zaman na nasong aram baikin nakplika. Dongzok na nga bisong ko singa ha. Nasong na ka na. Ang ating experience pa dongza. Nasong aram baikin mong nakplika. Dongzok na mong. Una ra. Wa audition na yang o. Bisong ang ko adita role rang ko. Wano ni film o ni ko. Takate niyo ra. Ang ni kadongan ni ko nakska na. Ang ni kadongan ni ko nakki mong. Bisong di blongan impress ng ahana kon. Deke mong aro looks de wa bisong ara Malaysian looks ko na. Asian looks ko na nga ni gaman. Uwa ko ba nam na kahana. Deke mong nakple dala role na bisong ang ko kadongir mang ha. Mamang ekti experience dong sa ba mak. Naigen ni bisong ang ko nakple kadong ha. Aro bilsiban nakple ng ha. Uni gaman sa ayon man na kaha may na. Ya khode angade unti saba chanchi swani mamung ba dongja che mangan dak play acting kha imang manderang angni acting ko nam nukken aro india gmakan dao angna seatenga watatenga one like views beta ba ba plana kon instagram on ade werang ko ba technology o ba nam medi wi pa ja ni bang bi sarang aga ninga deke mang longen khushi ung e mi song angko grong naskarang ko aro khugen nakni films rang ko kunaskani aga natinga nigmen ya nigmen da.

0: 롱앤 아이온 맞을까? 내게
1: 응.
0: 명비숑데 닥플리 게레라우디 앙코데 가사건 안층데 이노데 티에트 롱자 내게 망미냐나 아그레방하라 비숑니람랑 플림 앙코르 위자와디 그니랑 받은 당안에 망아 오노데 자만노 플림 맞췄던 언니 대판타고르 메멍 티에트지 앙아쯤 오노바
1: 야 무비콘 니난마
0: 오에 야 무비콘 니나 마이나가 프리미어 데서 광나 만져서 안 싱자
1: 에니 와라 낭이 슈카니 자마노 낭이 노코나리 바플라니
0: 오에 자 드탐마 자 브리오 아니 자마노 양에만 슉슉 시네마 홀로 니가 좀 근데 뭐 노 플림 맞춰 조건 만들랑 하라 늦가 때문에 위쪽 가야 내게 뭔가 뭐 간이 바이 뭔가 위스카 에만 포토 가덕나 니가 뭐나 블로잉 쿠시용아 미션이 카사니 그거 맞나 하니 그러면 카사니아로 리스펙
1: 맞아 미 역사 승나스 같은나 제니퍼 라랭니 무비오 칼나 아바팅 하네 뭐 연낭니 스캔 커리어 데 낭니 오프 더 매니 커리어스 낭니 장기 타마오 낭니 소카리나 당득기 나니 자만노 연낭니 필름 인더스트리 낭나 노코파야 혼돈 소하 노 마이다킨 아 제니퍼 라랭코라 그롱스
0: 야바 바이 찬스 그롱아 아마 전체 오거스트 마 메바살로 이노 티에터 데 왓츠 오디토리움 2024로 아레 바간우사 캄카잉아츠 와치 양니 바간 동거 파오노니리 바오라 앙니 데메체 캄코 살바 플링아츠 노라 하이 달디 티에터 데 가루 티에터 랑코 노 오디토리움 마바잉아 바네멍 아가나하 오나상 아바 세라베라 우치 앙조노 제니퍼 랑코 느케멍 자바이면 티안티나 아데 양니 플리모 칼라난겐 네멍 나비라 안조라이 코앙아바 소마이보 나트나네사 니로나이 보사우나앙 콘케므나 티에트 마츠타니 자만데랑 사나니바이므나 안티나 아데 양니 플리모 칼라난겐 네멍비아바 오카메 앙아리 액팅한 농자데 마마 익스피리언스 농자데 마이 플리모 네멍 오사비아 온티사 간조고데 게안즈니 칼처니 그따 마츠플 아니그먼 우니 자만노 마용 아코 닥나 잔징아 쯤네만 노바 아디 마문군 위자니 그만 자자 지지 닥게 동아이가 쯤 근데 뭐 노데 앙니 데메츠 동바라 파보 마미야라 닥 파보 소마야라 나라 놓고사 동아이가 봐 닥보 네만나 녹치레 바이마 아바 패밀리 나 아가니오바 그만 까랑 거라 닥보다 닥보다 미숑한 가동이 난 거 없가 맞띵아 네만나 사우노 닥가로
1: 베데 필름 메이커스 포인트 오브 뷰 치나 코나 카타야
0: 와 롤로 바 원 메인 플립 메인 액트레스 디케만
1: 노 다오 카타 난 니아가 나 잉온 가마 타코나 패밀리 니 나 잉아무 만 나나 비케파 패밀리 코 녹당 코 카하 코나 찬치야 세가파니 풀 서포트 디 드랑니 낭나 리스펙트 앤 서포트 야 가마칸 낭니야 다오 채널 카가바 커리어 나바 낭니 디 드랑안 남멘 만찬 코 닥차카 하콘
0: Anga se pani ko ba na men support mat na je ko tak nas ko ba anga ya flimo sa nung za anga no ko ba de shirong chin ba de ta psio kha mat ngor e dong na na nga ha no ba ga ma kan ang ko support ka ya bi sarang de be ben no mat ng de porai mat ng chum a pa lo ande ba no mat ng bang ni se ga pa ba full support dong e no ko ba sa san dong so ya de ke ma anga de de ang ni family on ko de full support ko mat na
1: Namaha madam, yan nakbanuk dangkon magaparang rekna nanginga. Aro nangni aga naniko kena mga chanchia magaparang ba bangbataan magkrakata nirang kumatinggen na sorkari na sandang dekyo nang ja nangni nukko ba na nijol jolen ba na dejo ko dalat na nanga chubat na nanga nangni sigapa ni aga ningon nangni sigapa ni bimuko ba na kena tumsoeng kaparang na
0: aga na to nangin sigapa de Anglo-Indian Tyrone de Brass, nasong bini school de wan Sherwood School, gisa turao de wan namgapa school nga ni ang akna. Oe, deke mang biyaw ko abaching ha. Tyrone de bebe biya school ko abaching e namen niroke gisa nambat pa school ang ko ngata ha. Di ba dao de bebe retire nga ha. Di ba retire nga ba biya maning takuja. Biya retire nga ni tapan. Bilsi gapunot gatal school ko. Kulitaya Hawara Learning Sanctuary. Deke mang Sherwood School kore dao de ang ni de mechiksa ni rokinga. Bia de antang de ya gatal school kusa ni rokinga ha.
1: Film una re batay na. Yanas kang na Malayalam film rako ba niya dunga tsama?
0: Dungja. Malayalam film ko bisong ya dinjit ayatan mga zoko na director ko. De mang bia ang nakakanata na atsigni gaman ibat nas ko de. Ang ni film ko jio hotsaro wate nga. Kiss kiss kandam gpa ni bo ne mang. Deke ma ano Kerala chi angnas kang yako alamla nianga.
1: Nianga.
0: Uwaba matpurung rang mga nora makri rang mga kalska. Uwaba trilleran, deke ma angni film de wan achak rang mga. Anga achak rang mga kala ni gaman bishong de matpurung rang mga film ko takna namnuk parang unga ni anga uina mat na ha. Aro bishong ni film de anjing ni kango tura oba cinema hall ke sadong pacham. Uno chunga hindi film rang ko niya uno de wan Pulbagan katpulbula, bolrang katpulbula tak kapasa. Andi ba bisong ni film de? Ba film ungza ni ang masina man na. Uni gaman film man deng tanggen ni gaman ang ba interest dong bata ha may na director ko ba nga mandira na ba singa ha bini kam na mani gaman. Deke ma ang ba ontisa oh deng tang pa film sa ungen nam gupa film. Aro Antisa research takang ha Malayalam films rang di ba? One India o de Malayalam films ano antisa dengtang pa antisa chanchiani ganang araw nang ko chanchiat na gata didi ani rang ko onni gupa film rang song ani gaman ang aba kadungen yang ay ha.
1: Namahamad mi ano ni ko kena tamso pa sa kanti ba nagnaskani gisag tong batken araw jemangan nang ni movie ko ni ko sa sumo mang bahida. Netflix so niya ba mo?
0: Netflix so iko.
1: Ni na skapat ken. Naroon na kaniya sa mga audition. Ani sa mano nung kabuko kamata mo. Bisong Antigonini gisepo.
0: Antigonini gisepo.
1: Uno, uni sa mano na movie ni mga di ang jok. No din ang ni movie ara Kerala rara un shoot ara kapatay mo. Mga kapan biyap chiba yung.
0: Ja. Yade studio ba shoot ka ja? O location sa. Dike mga bisong anga kuchyo de salsa na sa dung hangay jo. Dike mga wan, Vagamon gaba, wara western gatso, hill station gesa. Vagamon gaba songo sa kalaya yun. Dike mga na ang ni character na nasong noktop gesa ko nukken. Wa noktop ko de, bisong rikke don so jo. Wade ang ni character mancha mancha nan rikswe do na ha. Asol asol rong te ni ko rikka gata nuka. Andi ba wade uasaan bisong dike set taria ya. Unagrede wan, apalusan kalaya. Deke mga nga angkore, mandira nga Kerala chi ang nas kang de Kerala de dunga, dunga, dung bat nga ba so ngayon eh, para dunga o ganda kapakosar ang bo. Tapos na ko dira ang nabi ni akana na nga de mamang para dunga ko ragi siya nga so daw di vega man de Shillong naksraya.
1: Hill station.
0: Hill station sa. Kasun na, deke sa unoni ko sa para rang nang na. Deke comfortable ayer, blongen dong tua ya.
1: Atsung ni weather kata takaya.
0: Atsung ni weather kata takaya, scenery rang bap sana ya. Andi ba ntak play an singa, western gods, abri rara, abri niko sako, abri niko sako, aro. Tsungade abri yusa, salantian abri yuna aditare do nananga. Wa nukto para abri kusak mancaw saro. Gari ara four wheel oderi, naman na. Andi ba basak ko ba de kung gengske lakanan ka akna Kini mong na tsunga de sakani ang nirpeng anjali. Ang
1: na
0: ang mong dong chap kapa tsunga pang nan cha achi shari rong bataya rama oni.
1: Ya, cha achi ri na na na na na yama manam physically mamang ba challenging ngayon ng tsama?
0: Ja, challenging ang za. Minit po nga minit kini rama, di ba? Raman dong za suko na. Ano kay mong rin na de mataya.
1: Ya, nang ni movie na shoot ka ura na arawas. Kang ba nang ni kerala chi balangon dong ba jolay suko mama riang type lasa.
0: Riang type lasa. Wan dong jol. Wan jol jol dong bay jok. Ang ni de mechik. Tunga adita de antisa na mang de kerala o ruwa. De kay mong bisong angko singa nga akana. Ang bisa ba ang ni shoot pa ba iba. Ni man tunga kerala o ruwa. Nas kinga tak sa de na antisa sumayo na. De kay mong ang ni de mechik de balba fly jok. De kay mong angko de bisong de wan. Biko airport chi drop ka angko de gari singe mangna vega man china ramang ngai jok jol jol la
1: jol jol la
0: ho e ndi ba shooting de rang san de ka
1: ja
0: a ba ching ore ja samang ni gta de angko bijong ni shooting ka rang chi jar ka ta je ko da nga malayam sukrang huk na gen wani sul rang ko ma chi gen mai na blongen nang changa aro an chung de bang ek na rong ja
1: ho be ba
0: kuskon kna ching ja ni gman warang o jera ko da nga mai na ang ni film ka lo ang script ko de Malayalam China ganna na nga uno pronunciation rang tiko jaw de agana ni rang na to jaw de ne mang bisho ang ko rambat pataya ni gaman prang sare choyo ni uchi sare dos rang ona tsanga stage on dong na nga
1: prang sa de sakapan rang ni acting ka rang ko
0: ni do nga ya ho e
1: na dao balsi sok sni Oh, pelo, ya aku sekian deh ram-ram kata deh, unza madam.
0: Ukura, wan jasa dongo, cengah tamu deh, wah script ko, aro wang ni, na repengan, Anjali.

0: bia ni guide ba mentor ba ro trainer ba jola bia adit de skia chnga thamo de wan sok pai de ari tana de script rang ko practice ka malayalam ku sukchi aro no dong parang anga uina gata agana nigen thari suna de na nga ndi ba nige thari anagre de mamu thari da pani de do dongja anga malayalam ku sukchian agane beben Padiavarang de Tiku, Zanigaman, Bishong, Gupunko, Uak, Stang, New, Tumutza, Kaket, Aganda Pan, de Aganda Pata, and Diva was shooting Kamatungo de Angar, Malayalam Kusukina, and Baby Air. Diva English Kobo, Nanigaman,
1: English, Manadaman, Mike, and Nava Malayalam,
0: co translate Kai,
1: translate
0: Kai, Ongzawa Malayalam, Sisanigaman, my emotion ko Abukotan and then Uku Wizawa. Duko nanang yama kushiok nanang yama warang ko machine ang tata diyang na English script ko on tapabishong ni kumansa uko niisa o yasino den nakapong gen wasino den nakapong gen nemo ang machine at singjo namin ang singa manderang ba ang tungino Kerelian rang ko bang enakzaw ba uchiri ang emang dakode bishong ang dakple professional nga ang tantang ni kamo So my tag makon daka charangani makon samsaka samsaka ni ana nagride
1: howe howe
0: angade mamon kon bishong de telpis kana ma ja maina andita ru utte dongo ba aron dak play skasna bi appo ha etsas kana nanga maina altitude ba hablongen chua howe
1: rang snarang de problem mo jama manam
0: oi nokopani ka sachi anga mamon problem ko de manja Dita prungni chakate balwa kasna walusa sokpae walusa auna mana andi mangba wa dongwa gamko anga mamung sani khuba manja ne nakani khuba manja haida agri kushi ngi anga khalani gaman deke dakka khon nokopani kha sachi anga mamung ne nakani khon manja anga de angni jangi thanga bisi sutsni ngjo uno anga dukhuba nakjok shukhuba nakjok kushi ni khuba nakjok angade waran ko chanchiatte mangnasa ekhaige nemung bisuna ganeya nege mang anga experience dongjawa asol life experience de dongamu uni gam angade uno nikon bkotai gen de anga bisuna ba gana oi ongai gen nemang de gemang khang pa sallo shooting khao bisung non kushi yonga dege mang angade antang ko kratsa nasja kena ba kena chikchat kam kon kratsa atna dege mang na shot ge sama chotso ko na de namaya ma ongaya ma nemang nga no phang nan wa sa ko bisung khnai mang na wa shot ma chotso ko nam jo ko de kam kan thumbs up
1: namma
0: namma ne mang o en de ge mang tam ne ni ko de ba dia ba shot rang ko bisung anga namme da hanen ko de kam kan set kam kan no sak At least, sot bribong nga, sot pong arang dito ngayon, magkan jakpa do ken. Nakke na nga, didi ani ko.
1: Nambat
0: roro anas ka ha. Hindi kayo mga experience nung sa ba? At tang ni, sanggi tangan ni experience ko sa, may bay jok ni, kuman nasong, badya ba oblong, ngayon dukong ngayon ko de, ang dukong ani sa al sumay rang ko, at tang ni gisko de, chanchi at de mong na, uko sa bukot pala ka akayaro. Hindi kisa nga de, aga na matnayin, di kayo mong, uno ang ni sega pa, takipa, Korea chan, Biade acting academy bombeo dongaro nege mung biyo ba ade sungjo angade experience dongja na rang na my advice kon genne no bi aga na madam na ni je kon ang na aga ninga life experience ni kon a bekot tinga ni aga na wan ngaya ni wan nambat ke po ngaya na au khuma no de ni mung iko ko khaloba aro garo film ko achak film ko khaloba wan no sa nang ade bangchakani dongpaya Antang ni experience sa
1: ano? Iyan nak na da bakke pas kian yung wajok. Ang at check na tamso pa sa kanti ba yako ragen kon? Sa parang magparang bahay da janggi tanga gamak bangbata magparangan mo. Office ka kapaba sorghari na dangde kapaba bangbata
0: sangon.
1: Oi nokodong ba ba bangbata sangon sigapana digapana ni antangi janggi tanga ko yating.
0: Oi antang tang ko de chanchija. Neglect antang tang ko de.
1: Nang kita tak apa role model kon mandirang na nanginga kita nakinga madam aron ada dita bersi zaman akam monin neng tak kemanan kam kat taimang neng tak taimang movie ge igni ko kalna man na yang onde sakapan magapanan amai chanchani rang ko kupatiani rang ko dal ni kita nat nasken madam
0: angari acik mi cikrang ko de long and talented tong enka so nga channel ni bong kan ska ko bong kan bichu bangan tak ke chao ba andi bang ba wa mang wo ko nok tang tang tang na mang mang sa bang bat an tak ka ya oni gemen bisongon ditan wiani changani bang a warang ko

na simang tumse acha kon he film negit kok nang ha dau na simang na chalo is larae film negit a pyar kare bindas ko gamatangen.

na simang chalo isk la rae film ni git kok nang aha dau na simang na love you sonyo film ni git kok amatangen git ni khatabi chong pyar tera

na simang love you sonyo film ni git ko kna nga ha daw na simang na must film ni git ko gamatangen git ni khata bichong asman ne

na simang must film ni git ko knanga daw na simang na tanggo charlie film ni git ko gamatanggen git ni katabi chong ay asman.